avechi na homa je pati bo o ti de yo pataki pataki carry be like me she change but you to be want that on a rap plate no global change e mi le mo to ti bo pe ko le show ire mo bo ji wo olorun kini mori mori re e mi le ni down araye to ti kan so e mi no re deni ti mo fi owo control e yen yo je di olorun to bi olorun to bo sisu owo to se ti mi ke lo bi say mo lo mu ina lo se ti oko ya olorun je obe ni wa jo ma je ka wo fire ti ba fe wo ni yara yin tele e ma ni pe grow na mo nja ma la ni sin mo ti pe tu ole na I'm alone, you need me on three, fresh you.

a Canada le balu moto e pa borike ada bo wa lo su o wa gana alagbe le bo o wa gana a Canada so pari ri pe o e pa borike uwe je we mo ni bo wa no yo tu e mo pa mo ifa a Canada re ni to ibine zo.